ang ikaka o yakanik apumilyo itjomik iloh trakto amangik ilipaw tilo kasing milikulakalo anama ako tita at atama ang mutanita okswani okswaklo at ano tikaro isa ko itong pani sa may namikara ako matako ay nagigigit ang kaksimo ko sa kura paglumaro at ikaw niya